0: la hala se ba che ba na ma se ru ga za na nga na ma ka sa da ka di ne ga ban za ga ja yi sa ku sha ka she ba ka yu lu ba cha ba te ru ji ga ji shu ga she ba ka tu zu chi ma se du ngam chi si yu la ka la ge ru ma chi la shu ju ti ling bu ma chi di ran ge tu ma ru zen zu sa mi jang sin du ba cha de bu sa da ge bu shu pa ru zhao zhun be ge long shu te shu le mang cho
1: la

请不吝点赞 카타 하중 님보여바마세 려용 동서 여바시리 데나 데니가 시샤 클릭을 렌체나위나 니체 넘발라 나츠 농지가 초와당 려여비 전시까지 모대샤 제연비 넘바스 튼더단 텀비 다시문도 시와인 나지 공세케와당 차지나 멍멍보시 파마펀체당 요나 니니 조보당 렌지더 새로여라 창조 시엔조스지리 데나 새로여니야 된다 자자 마시나 니가 첨보시 퇴서바리 Dena shiru yela sonni pambaga di mambashi tongsu na deda la yang nongchong teni xie marwa xie rendu. Mato pambaga ye ri deda mi nang tenzen na mi ne po sepa rendu. Denga fujian je xie pa xi gongko yueni roka lobo de mi nang de pamba chong chong xin zhe xin. Dema ta de la pi ge mi panye temo tangji na mi madiwi chonum ren xin ye ni nangwa re me panje pa li. Wenchong deji ge nye ka xin no madi ge mi mabu cho pa ma si. Mi nang la na zu tang wa ta, mi ki wei ma cho pa, mi cho cho wa su ki ne da mambo si tuan yo li. Men kong de xue ni dao xie xie di na, ma se ru ye jie, mi xie ri sa ki ne zi yue pa tingge xiong wa ta. Mi xie le ko ca le ko zi le me pa ra, ha long long wa cha ra xie pa li. De le jang song yi le de pa xie na, jing yi pa xie ten de pan pa chong chong xi mi nang de nze wa, la pi yi ge pa pa su jie tang wi, yong zi le xiong wa xie ren du. Dao na, Pambu chungchung shi ki tsa che wii minne tanda longta pi jechen de gongre se na. Pambu yi lipo tu bata tang maasam mambu yeba tang. De mi nang chong wii mba di la pi ga panye tang ka yi na. Mba di lipo nang ki doka wang yong na. Cha ru da song wii mba li tang bada ki. Mi shi yi ngi la te ka mi shi zui de xie ngi tarab san zi xie pi kwa ka ragu ya li. Ka de mi la na zu drapo tang wa tang. Tse shi long wa. Dejen de mi mabu cha ba tang, mi ki gwe ma cho ba, mi cha cho wa, mi cha mambu ten ba tang, yang mi ra ra ten jen ni, tong xie nyang ba tang, mi xi ge to, ne cong ka bu ten ba su ki ne cha ten ba yin na, jo nye de me kong le da xie xie gu ba rin du. Pambu mi nang ten ze wa ta xie xie ta gong da rin du se na, pambu chung chung mi nang ten zen na, ngon cha xia ji me ba tang, de we la bi mi la panye tong ji me jen, Tachi xipi korinda da senla tenpo ngigba xe rendu. Tenpo ina, tabi ngon mi degu. Pambu mi nang ten zen na sen na te pao guba li. Mi la panye shuchen xa je me para, tabi ngon mi debzang debzang xe na mi che xe wa kante ten ni. Pambu mi che tam nyang te xe la tuan sa pa li.

이거 게르마 라리 저거니 메바 마히스리 예린지 망고레 아지 아무 르봉 총이 콩노던 전용레 첸라이에 제총기 저거니 강라 비송시 지스리 아마 르봉 쪼하체레 당아 세와 공안 잡아온디 녜 자무초 카하라 토티 녜오 뉴욕비 군이 최근 녜 총기 저거니 리에숑지 나라카조 히스리 Tata kati la rachu ni yi achu chi ni kongwa nang la zang zi zi. Ama rukung zhuwa chi li, chig ni ga njang la song li, chig ni komi ga jia xiu si, di zang hi yu la. Di rin lo gu da si wan ba bi jian yi, hi la ya yi mong bo ji sen du, chi yi ri yi xiong ji zi zi zi. Ama ama nga sang yi na ji zi ca li yin ji, chig ni ga nyang la din zha ji hi yong di. Ama rukungi song le, maa hipa le, lo ma se sewa di xa yung le, di du nyang da, siang zi se, di zi zi. Nye song yi chagin di ga, che song yi, rachu ni, nyu san zhu se go, che song la yung zin. Nili hi li man do se go, a ji wa mo, gi go da, ge sha din zha ji hi. Ama rukungi, a ji wa mo, ge sha di go cha ji. Sian wu di mu ji zhi li, a mu ma bu ni le, su din jia qin bu ji, xiong zi zhi. Da ji ge ji si, a chu dun zhi chu ni, la qia di, a ma chung chung le mu din li, rung gu te ba zang, hong yi li zhi. Na ji chung chung di cu wu, nga li la ba, yi sen ten ba ji, ji li zhi. Nian hi, a chu ji bu, nian ka hi le, zi mu ji sa ji yung di, xiong ge ji ju yung li, a ru a chu. Che ke re ma zi mo zi si do zi, zi si zi. A chu gen di ji ji ca ji. Me, nga ke re ma me, nye son ama nye ni gi, ga ri ga gu zi si zi, hi si zi. Xiong ge gen, zhang chi ten jua gu, sen no le. Ga di che ga ama, a hen zhong gi, lu de zhu bu ji me na, di rin nye che. A chu gi sen le, di rin na ji zhu bu ni, xiong ke le, ma che bi ge ngu ba di me san li. Xiong ge le kaya ma hi ba, wu ti ji yi ama ri gong cun le ju ni song zi zi. Ri chu ni yi kong fu nong le ge da ya bo ji xie di, ama nang yong ji di gu di zi zi. Du gang yi na bi xiong ge da da, zhong ma gu ni ci yong yi ge ama ri gong dong mo tu li. Ha ha, da di rin sa ga yo de zi, se yo de, chung ti ji yi ama ri gong cun li cha song ga le, a chu ju li. A xiong ge lang, zi xia gu ru, ama rupu ma za ru, nye chong le da li ge geng xia yue zi, hie si zi. Ga di le ri chu ni ge gong, a ji a mu chi ni zi hong si zi. A ji a mu ge, chong ma ga wi ge nang ji ji dian gu. A xiong ge lang, gong ba ma chong, ama rupu di nye chong ge da li ge geng xia yin li. Le ru ji zi, si gu de, ama rupu chi tian zi zi. A xiong ge yong, ta me ni, Lo mo nyang ka me ngang, le mo di xe gu ni le ca ji, xe mi li li ngang, zhe jia de bo song zi zi. A chu gi, zhe chu ni gi luan di, jian zha ge zi, ama ni le zi. A ji a mo dong, ama zhe gu ni gi gong, zhe ge cu le, de bi ge te bong di zi hi, ga wi ge nzeng dong di, xiang zi zi. Hi ge ga cha, nzang bi ge le lan yu, qiong cu ni nyang bu, teng ba, jie song zi zi. 我呀，南充这不错，点点点点各种呢，就是很个些呢。我去个阿蒙东日光街，等到黑了日，东部阿初东日出错，逐步热呢。你阿蒙东日光阿妈尼王，逐步热为个当季节人个嘞。哪个些呢？阿蒙东日光尼苏桥人们咋玩呢？热，热的空尼罢了。等到逐步阳木桥特点节日些呢，偏次了老上南到黑呢，逐步季就送是人个。我个种的年菜季。阿荣了从农点炸鸡胸点点主播穷穷作用种的年菜鸡切错了从农干炸鸡胸切这个三农了上了鸡冬油阿七个点点稀了通通鸡年一本着

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubbe chijuyi, muchi yinzi lembar chi.
0: Mi chiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinu zhuyuanik, ngamji dienbe, yangzhen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minam, gyongwar chi.
1: 미리카기

0: tumi yang xin yu ki. Nye don ju lor nyam zhe ye zo ki, ge yi ni mu dian ki che yu kyab zha qi xin. Kang ti mi yu ni, xiong chou ki ge yi zhi ka chuk, zhan nyam nga gui ju qi bar gui di tang di, ge ri mang bu nyam du ne bin zem li la, ti wei ton nyam ta, dun ki ki bi ri ki le di xi jun qi yin bu xin. Ge yi ni mun zem li la zhong gui yi ki tong du ju ba ma si, zhong hua yi su yun ri ni la ya, zhim dun qi bi, kar di xi kuo dun qi ni, na mo yu zhu gun gi, zhong hua yi xi bi ki kien ju sep jin yang bi ni ti, nyam du cor tu ba qi yu. Zem li la dam ju qi tab jik ra min bi, ge yi ri ni ki na ma reng xin la zin ju gi, ge yi min zhi wara dam ju ki wan jan zhan nyam nga to ba qi gui xi sum ba xin. Nyam zhe ye cho lop su sen ri ri ne zeng zu gi gi ji le di ti to, zhong gui lo zhe na ma xi bie gi yun kham su nyam zhe ding sep chung ne. Mi ri gi le wang ji tun cho bu du bin du xi gi rin tang gi, neng ni sun nyam tu bu zhe xie ge ba di. Gi gup ka gi pi ge gi xie ba tang, xi bie gi na ma reng xin la da da yang da zin ba tang. Gi gup ka ne pi ge gi zhu lam tang, rin tang gi du xi rang din dam ge qi ba la zin ju qi ba. Dün ke ta, pen zu jie xie ren zin bi meng xi to, ge gup ka xi di nyam ne ta, nyam le nyam ye gi pie ye gi tab lam cui xip qi guan. Lo ma zhin, nyam zhe ye zo lop su cin ri ri ne zeng zu su yun du zhong gui tu mi cao bie. Nyam zhe ye zo gi ge yi ni mu ta, xie bie ling mu gi ge ji ni mu, ge ji pa ge ni mu so tu zi ke jin de di ni, rik xiong zhong li ta, yik su ta ri mu zhim dun, cha zi ngom dun, qi bi lok dip so ring ni gi qi gu nama bie wo ta. Chego teta yu gigab ka ge xiong cem ne, lopsu cenri di ne zeng zu jige bu ne, zhonghua yi pyu zhong gi sui yun rin ne nyong rui tup di, xiar jo xie bie gi tui mu mei yin bi kye ju kang li ngon bar qi yu. Yang xin yu gi, gie ji ri gie yi kye bie dangwa ti ni, xie ji cam ce gya ye dangwa yin la. Zhonggui mi ma ne, zem lin kwa ryu cha dup xie do cha ji, zhe sam nur sin che bu yang yin bi. Ti, xie bie min zhuwa pin zu bie li tang lop zhong che bar gun di tip xin yu. Ge yi ji kong du qu ba ra ge yi ti sam lu qie zu ta ren ni sui yun le xie duo ti wei ding se qi gu bie ti tun ba yong te ta mi tun ba suo jiao le cha jin jun yu pian zun ji tu gi la ji xin bi gu ni ge yi gi zhong hua yi xie bie ti xie bie xian dan nyam du ti wei zhan nyam gi meng xi tuo ge ji xue li qi di ti wei gun lun ba de qi gu yu tun ni ti tuo ni jue ne xie bie bie li ta pian zun jie xi ren jin ba ra ge yi nen de ge ru qie jin tuo yu qi ta kong gi ngar ne ta bara ge yi ni chang shu shu ge chuan da xi yin ne men yi ti ni mi ji gi xie xie tan zi dong pin zu ji tu ji bi chu yi dian bi zhe sam xi dan zha wa ra mi ji gi tu mu gi za ji xu xia xi shi ge yi gi tun yu jin bi xu gin de dian ne ge yi di ni zem lin ji tu ji bi ni xu xi du qiu de mi ti wei ma wa pin zu sem de ne nian ba tan pin zu sam xi tu ba qi yu ge yi ni mu se dun che ba ni ge yi tan ji wei pu sam gi leng bu zam me yin ba ra zem lin xi de nyam ne ta mi ji gin jong gyu ru qi da ra che de nyam du du bi zi dun dian bin jong ji ti wei gan yin xi song du
1: ni cha yi ren yi zlam sa ji su ma ru ka ki cuo ma me ji xun bie yi ren ki huo mu ci zu ku le cun jin ta ji du che gyu ngun gyu ru chong yu ba ma si pan zhu cong qi bie chu xin le zhuo gyu chong wen jie gu bie lang jiu dun yu ji xie ba ta kong ki huo mu ci zu ku ki nga kong dan wan le zhen nu qi mi zhong qi ge ki chu xin ki chu lem ti gu ge ni ba tu yi ren chuo ki sui bie zhi sui le zi song xu gu ti nan bu si ge ge lam ne qin dong che gyu jie cui yu ji ne xie che gyu kong yi te tong, eri ma ki, bar si cu ku tu sung wei zian wan ju zhi xin yu ji xie pa ma si. Te tong yi ren le nan pa keng rong ki, cu to gak tong ti, ka de jo bi nu bu yu ji gya zha gyan qie yu bi xin. Ni tu, eri ma ki, zhong yang meng ji bu yi ne cu bi di. Eri ma mi, nin ti le er ab gya cu cu kong su, chu xin xin nan zu di. Eri yi ren le mi bi chu ge gak tong tan ge wei to bu yu bi, cong zhu xik le xip xir qie yu bi ta. 初心体依然图每个把电梯穿起心里略约解些约而里马起中央梦之比特通而里马起微笑色归世部母体恰具必行于不满色特通这个高动连接拉达切的他把而里马起浪切我初心松就索故意着却给了约解些约不行 singlingge konsele chenyen jun shu ke mi ma kya sula tan jo ga yin le chen ge kun nan ke zhe xi zang bu la shi
2: de tan ni ke ran ge su jo ding yu
3: ba se gang ge zhe ni ang da de xi bi ne ju ji tun yu ta xi xi ge che jin se bu tong tu bie lo de bu nang chuo
4: jie mu de

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubbe chijuyi, muchi yinzi lembar chi.
0: Mi chiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhuyawani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

ge nangjun choi nong za tong jamin nan cho ka la ra ki za tong mo che je to de nyam de zam ne po mu nong nyam de jue du nguo dou ge rong jin de jin ne mei lu kan la nue che tong wa re de na yam je dong xian den dai de nyam de sin ne tong mi ni ba re dong bo a ra tong dou ji dong xia a ra tong dou ji dong xia re nyam de sin ne tong mi ni de de na a ra ka bu dong dong xia long ma de nyam de sin ne tong na le ba la nga xia pie de ara thungwa la chunjin phimo to ba dong tu ne chungju chile gar de zupui de thung la ne ba dong gre chenjo le he to kyang la yen na ara dong to ji dong xia nyang de sen ne dong na le kong rong jin cha ong zi cho ju ji jin che chen wen sa de bu cha de jin xi nyang ba dong he to ne ba de dong ruwa ma si yu ren rong jin cha ne che po si la ba de yuan ne lo chung cho yong yin ne yuan na le ba nga yin cha ji yong de ram de ne yu be ne che ti wei che wa yu ba de ni ba ne ku fei dong du ji dong xia ku fei da qiu du xin nong la yong ku fei ye ji ga bong du yu be ga si ku fei dong lo ma de wei dong xia ren ni nyang de sen de dong na zu bu yin nong ku fei ye jin du ci hao ke sheng jia jia xie zang sen ne za jia den jia ji ci ji le qi qi ga ji gong yi sen na you ru za jia den jia ju ji ji wu da ma yi teng le la zu bu nong ku fei ye jin ju ci hao ke nin jia le ga me rong yi zhen guo deng yue ga si ci ji de le ga na nian ge pa ci niu da ba dong chahi thoren duwa, nyinga pazi yundi me pasu, nyinin yung se pari. Sumba ne, ara tong tinji tong xia, tinji tong xia nong ke yungi tenze je, po win jia chi cu jing zhe ne, po win ji tuk qi ren duwa tong. Chungju ji ma nong, delin xie ci nyo se xin ne, cha ju nong ke chungju ji ka ci nyo nye par di, razi la wa tong, puwa la nye chu yu. Jinjo xin di le ngun pa la, ara ka bu tong, kena ta wi, tong xia re ni nyang de sen ne tong na, lu bu yi cha ju nong ge chong ju jie ga ci di ara ka bu ji bu dong bi chong ju jie da ji zha ni yin ba dong du chong se po a zhong ni na wa dong sen jie la wa du da rong jin jie po jin nin ci su yong se ba li qi le ke ba yi nan jun cong yin nong ka gang du tong xia le jie ku na tong a li ren zha min jie tong xia na cu nian yong nian si xian ne tong me ro a di ga di yin jie tong gu xiong ci du cui jie ba qi qi cui jie dong ni ba yu gu bi zhen ge nong dou yani da dong zang kong de nong ge cuo mei long ge cuo yun xi jie nong dan xi jie yin yun xi jie ka xiong la peng peng men nong deng zhe na men ni pu xi xi ba de le yun xi jie yong kong ne zhuang long chen ni ting xi xia le kong bei ge chen lang ne le de nga fu jian jie jie ba xi gong gu yuan ne zhuo ge si luo de men nong bei pu chong chong xian zhe xian de ma ta

mehi te cha te yo le me ba halang longwa cha de chi yo ba de a chung chung jing ning ba chi de ne phun bu chung wa xie men nong de zwa la bi pe pu xip jing dong yi jing de le xiong wa xie de phun bu chung chung xie ki cha chi wei men ne long ji phun bu yi lü bo tu ba ta dong ma xin meng bu yu men nong chung bi ba de la ba yi phun yi dong ge ba de lü bo nong ge de ke ang yong na shup cha de chung yi be lü dang bu da ki me jie yin wei la tie ga me juan zui de jing wei cha rong sim zi xi bi guo ge de ge yu Gadi, mela nasu tabu tungwa tung. Zu sha lung ba, me mabu cha ba, me gi wei mu chu ba, me chi yuwa, me jia mungbu tun ba, me ra rup tun je ne tung xin yang ba, me ji yi tu, ne cung ka bu tun ba su je, ne ci tun na, lang sen ping gu de da ji xie ba la jue gu ba li. Pembe, men nung dun zi wa ta jue xie de. Pembe chung chung, men nung dun zi na, ngun ca xia ji mi, de wei la ba, mela pen yi tung ji mi jing, ta jue xie bi gu rang, de da sen la, den bu ngi gu. Tung bu ne, da wei ngun, me de gu. Pumbu menung tenze na sen na de pai gu ba li, me la punyi shibchin xia ji mei per, da wei ngong me de zang xie ne, me chi yiwa gandhi ten ne, pumbu me chi tong nyam de xie la nduan si ba li. Nye ba ne, lam sen me zhe gu, ka di me de xie chong nga yin me la, zu sha long ne, chi zong ma ong ca chi me zhe gu ba tong, me zhe ga me re da wei gu jue xie di, chi yi, me chi xing wei jie ngui bu yin da zong si xie to ba xie gu, sen ba ne, nga zang min ju xie gu, ka di me zhe bi ji, Da dong yong, mei mei dewa dong, ta na, mei la, na cha dong xin, mei ki, wei mei chu ba su jen, ne ci yuan na, lang sen, mei ni cheng ga de song ne, che le men ba ding di, men ju xie gu ba li, gong ga, men dong me rong a li, mei mei ba, la bi zui, si su yu bei, nan jun cho yu chui de, peng bu men nong zi wei ne ci bu, da dong, mei bu yin da, gong rong men nong de chong na, lang sen la ba yi, mei peng yi dong ji mei ber, xie cha yi ne ci la yi ne, de song jie ju de xie gu ba li, dun da chung chung li nyang ne, men ju jie du cho zong bu, nan jun xie na, 即使你就把一扔了，假使多。

Tenin tama la dahi pentu ge sianu ge jomu la ma hibi ga leon de tonye nga chi ga len chen de yong tong cha wa ji ni che zo kan ba ye na nga chi le hong ge di ge bi len chen yen da na ma ta ne sia ru ji ni ne chong ma chen lo

Long mi par nang kao ya chio sa re long ma cha ten sap. Nam chio re kung so yor wo tse ya ka wa rin da si chob ji pa. Ma ka ren do la ka ne thar ya to rang re ni chan ting so la. Mo lang re wo sam na ngu re ya la ma re pe man jung ne ji. Cha mo re lang lan do gu song ya pung ja cha la wa rin no song. Tin gang chi yo sa ma hyo sa ya te ma la ma ri lung ti re an cha na ma ri ka gu ri ya cha wa la ma da wa re la wa a yo sa khe la mi yan dang sa re kang chi ba le te che se na lang ho chom chan ja go che se na ja ce hyo ma ja ma mi lang ka yang ka sa ya yo yo re mu pan cha dang che dang cha re sa ma ba te ni go ra da re yong da hya tang sam Te jia cha la wa sa wa an ra go te nga nyo ma pin chi la Ni de ma hyo ki cha ni di go lan ka ra pa thar pu ma ta Da so na cha so nyam kya se go chi so na ga tu nyam ta se Da so na cha ma nyam ba se go de hor lang chuk pa lor ji te Tui tang sa yi la wa le en cha se gu na se la

Drama rang xiu cui. Dani rang rang ge qim tang ta ni wei. Nga ci qim jie xing li li cha ji ya za xie zu le yong a yin. Di cu guo zhe ge rang rang yin la. Su jin jie za xie zu se lu ta par ma sa. Da dong rang ni ji le song la de ni yong gu za ta song. Nga cu qim shong wo mei nam la cun na. Li gan de na ngi ni tu ga wa xi re ji da ti cu a lang yong ci. Drama rang xiu cu gan ge yi kan de shang. Suang harwi jibdi jirji da sonyo. Lihtu xini qih ka kak xih gab, gongsi ma ngu kurju xih gawi. Rtanki ji la puk dih dar dir gayang. Rukar ji aranga gormu gulni. Di shina ri ri, jamshung sur xie dang nji. Tan su cui ku xih dir ngay yin. Za xih xik zong ma ta. Kongi nirta la xah zi jabdi. Siyab zi baya na gormu nirta dir dir wa dang. Gornjing bizamyang simanyung rangni ti lagsong la teni zayong wi gormo langna sima de nga de lang kayang kan wosig ti ka chanda na khorang ga sim ta mi la samshu yong chen thamung ga lo dang jing ra mu ge jing ara ur ta de jo ka tang khong ga chho ka ni ji phe ji ji char ji ji sa ni ji sa ta jer khon ni ji a ma lu re za zu nyam lin ji sa tang Zazu lakza jia tunzi chungkang. Chiedan wusi sa kanshi abzhi shig yinbi shugdi rangzhin jia abrgni kanshi ka gun zhi zi yu. Dizhi yikurwi Zazu la nyamsa nyong tabar masa. Zazu lakza tunzi chungkang da. Rangni jia lurumbabi ngibu damyu shi shugla. Dizhi adati wusi lang ro shug. Shugzi tanga sushi yu do shugna gada rangni chungi shigbi zashi zamshi yinla. Rebkong arigni di cui sasir yungsi simbar xiyo. Khoan yi ji da dong lagzu tunzi linhun dang. Chedan tunlih denzhi nirdan zikzhin xini. Tunzi xercun machang ticang da dong a dang. Khajang a zasi zuhza ji cungtag zhan di. Rebkong ga ngumun arigni khizhig di. Ngini cui cho dang chumra ximbur xudan zikbi charzhin di. Rokar ji. Gakak zhanzha xing di la marchun di. Zhong cu neng ge xiamsheng qi rang ni ji le song la de ni guo mo ri zhe ta ba dang. Suo ji bu ri ru ta song na, de ge ga ke you ci ren tang tang dan ba xi ren niam xi ye zhu. Dan de ki xiao a zhe ba li ka zhi zan bu la ji me la. Nan dan ji li ga zhe ba li tem zhi le zhi bu gang yang me. Zhu ke ji me neng de wo de ci zhen ba de na, wo men he zhi ge ni la zong yu dan shuang yin la. Zhong sib darpi la sheng bi lu sim tan bu yin sheng. Zhong su xiam sheng cur kar wi ngan che dang su mi ji zi wang yin. Da sta ha zheng a za xie zu zi ji, zhu ku a dan sheng du nying zhen ji za xie ri ri zi par ma sa. Zhong sib ji wu mi gu shi ge der chi dan bi cua sar wa jur ni. Lu ngu dong chak rang ge rif kong a zhig ni di, marab ni marab ji su si ri ab jin zin xie da zhig la. Wo mi jian ba sun de tu he tor gang da nan ba zhe de xi yu

지급 수지 시진핑 기된 튼 초용내 교주 서비 집에 지미빈내 중국의 캐주된 배지 조정 로기 름로 퇴장타 피게 동교타 계급 주교 말라타 주교 누바 팅접 진토 구비 동교 대기엔 계자 친이부 되네 시튜비 차진식 임바디 친아메 저의 가족 된기 제규번이 중국의 캐주된 배지 조정 로기 조람 임발레 조람 시엠이바시 Cichime zawe kachwa ki chidun wo, Zhonggui kechwa denbe jizuo zhenglu ki lamlu tuichan ta pege dongwe chichwa seba denke chegyu. Cidini ga zomna ta su chachwa ta yongsu zoba yin. Lamlu ni dangtan gegab ki chasha ki pege tan jiwe zawe rengxin jen ta, jikwa rengxin jen, dencha rengxin jen, yurin rengxin jen je ki netun si yin. Lugyu nyamnyon le seshe chetun. Jizuoki pukyuru yun rin la zaza chewa shik gyu tar, siwaan shik dencha yonggu bata. Jizuo shik dencha yonggu na nyebar tu lamlu ki zubjun le shunun ya gu bata. Tugu canwe lamlu cheji ji cha gu na. Jirdan tu yun rin zamta, tana xindu zhengwe lugyu tu rim shik gu bashi. Jizuo zhenglu ki lamlu sadien tan peke dong gu na. Tatung xindu zhengwe lugyu ki tu rim shik gu bashi la. Nganzu mirab gaam, mirab juchang ta, tana mirab juchang tume gungkong lhumi ki betab che gubashi. Tanda nganzu dan ki dun tu siam yubani, nechi lukyu lengen si di. Zhonggui kechu tenbe jizuo zhenglu ki lamlu ngarwe minzuo ta dencha yongwar gundi donggu tegin. Tiyang didar xie cho di, ngarwe minzuo ta dencha ki lamlu chakbe cho ne di na. Rangge jizuo zhenglu lalin ki gyurim qi kongme lukyu ki lengen zuo ni. Jizuo zhenglu ki shizi lamlu zukyu tegin la. Mengshi tegin gyurju chen ne tanda mengshi yabu shik din sin yu. Rangge jizuo zhenglu lalin ki gyurim qi qi me lukyu ki lengen zuo ni. Zhonggui kechu tenbe jizuo zhenglu ki lamlu tuichang tan pike da ne. Miman digi kamsang yongwa ta, jizuo chemtun denling yongwa. Gekab yurin dikwa yongwa jie le ngale cha cawa ta, ngale dencha yinba. Ngarwe kochweba jie ki lamlu ki mala cha cang shik dunzhu qi guba te yin. Li xi tine hajang gya qingbu yinbe, dung zam sab zam chebe mitu la. Chashe nyamzu chebe gya mitu par, nyebar tu cho yong ta mala cangwe gyurju ta likju qi guba jien yinba ta. Kepkong ka ki gyurju ta likju ki nyamzhi ta jikzhi jien yin. Jizuo zhenglu yi cungre bianzhuo ki gyurju kachuo gyungkyung qiba ni. Cho yong ni gyurju sabi qibi dungdi ke qin yin. Rangge jizuo zhenglu yi cungre bianzhuo ki jizu ti rang zam zu sin yu mu. Wen gyan cungre ma la tatung tugu cang mi ba ta. Cungre ki car tubu chung mi la. Lakbar tu si shung tan cungre par ki zhwa ti tatung kongkan dunbu ki likzhi qi gu ba ta. Nibar tu jizuo zhenglu yi cungre bianzhuo ki jizu gyokbur tu cang dong we mikbin ki cho su bie zun qi gu. Cho yong ni gyurju sabi qi bie chui tu bianzhuo jizu gyurju qi gu zu ni tu zin gu gyungkyung qi gu ba ta. Bianzhuo jizu gyurju qi bie ni chi gi nubu dunbu qi gu. Cho yong ni gyurju sabi qi bie te, nibar tu jizuo ki chang yong chang din le gundi donggu ta, miman ki sodi qir donggu ti gunlong ta miksar zin gu. Kesi misi nam le miktong laksin ki kipsan ji mitu ba ta. Ngarwe chang yong ki jizuo kuryo shik jun mitu ba yin na, gyurju le tuinin mi ba yin la, mu yun yang kyong gawa shi. Jizuo ki chang yong chang din le gundi donggu ta, miman ki sodi qir donggu ti. Beda se me long to song ne, ngan cui chua kang te ki jik zui lam zui ta si ju den ki le de xip che di. Jizuo ki chang yom chang din ta, mi tuin se ne tuin kang yu na, te gyur ju che gu pa ta. Kepkong kang ta lu zi kang tu, ne tuin bur tu tuin yu na, kepkong ti ta lu zi ti ni, gyur ju che yu zu ne tu zing gu. Lam lu ki gui zi sar du che ne, mi zui wei wang ki sui bie jizuo ki chang yom chang din le gyab ki chuo bie nang cui ke tu su gu pa ta. Mi man ki zhang yam ngan ti shu ta, zhang yam ngan pi ge yong wei kiwan gen lin qi gu. Jigab shu ji Xi Jinping ki dian tun, gyur ju le gundi dong wei mi yu ni, rang ge jizuo zheng lu ki lam lu ti rang wei tu cang tan pi ge yong wa, par mi gundi da ne, jizuo zheng lu le sun shu ta ge dob za ba nun gu ti yin. Di na Ningbo le kyur ba ni, dan ki gu chi gyung kyung ta, lik ju ji gu ta, zhong gui ke ju den be jizuo zheng lu